0: isede di ele rankil onyori amugodi o rankio onyori enyoriji ne enkishui rodolu amugore nkoji na anyori ne enduko yolari kore mugondani na anyori na mugondani na ramata sidain na healthy ndegenye kore ntimang singling kariak na runke uan na kenyori kore dui enyoriji noru munike lenkishui newe gira ajogi olori poken lolo shole kenya mat tonyori jongop maisho pe nyoriji ironimo teniki unirgeek
1: oh teni teniki unyo
0: teni unorgeek
1: wa mushmua na rairote parables hake okay sawa
0: let the whole country go green
1: yes
0: through planting trees
1: through ore na mushmua la sango gaba isi yes to the literature mataji ni ngvile ndoreta ingira ishori ndo kinaje creative expressions era yol dag dari ake mushmua eto tongulung na luzo ite neti doi lomono ipito lenga mutandao tong county ni poken eti county ya Kajiado eti county Narok ata kesi ni county ya Ngosamburgeti ebo ito isi yasa yola jaro lari yobako ngurpe ibu yengelari ore siyasa sapoko leng tolosho le Kenya ne ana siyasa rui orgelat ne mayula jo kai nyu kai yitu na situation tena tati siya sore gilat te county kwanza na ningwa ye Ankara Narok otangopo kyo rumasa ya mayula jara na ye geopolitician dota po kene ni kununu
0: yes kai yola mga yolo mbaka Tanzania na yolo gilat wali Tanzania ne medeli ni wiji dheru nyer gilat kaya ata biblia kaya ata apara gilat wa monare
1: yes
0: loanga jike Israel na kwere sinye diatu wa lusholo rumasa ni ara gilat aragi oroke tengako udumu nyamu kwa nawele rungani uji masai uti biblia usomake tena pa kekanare ongaro israeli na yamangi duagari yamagi kidogo na ji orokete nyarama na ji odomungi kore odomungi ne yungara uni ngayok myolo na ji kore ntoyi na yake njoya na yo kore kuna toyi kuna yo bugra uni na lorgesen ani nyafasubon ani nyarama kesen ne ara lo sero olelian armau alta rosero ormolelian kore ni nyorokete ne yungara re lugumage ngayota o olaiser
1: yes
0: lugumai olaiser now na gara loglat na gure man or glat na ndokiting matejo uni
1: yes
0: kore na dogoya na begi yolou ajo ngayam na ngamiam
1: yes
0: amo yolo nya ajo ke yolo serkali ajo torono ke ndoki na incest
1: yes
0: na biologically am garol daktari
1: meyam
0: kore be amal dunga na kota ndikino leng ne ngote gara ne me rafia ngote gara ne me duo sidai no leng ironingo ne ko gara na ina amo kore na di oltungani na gaeta nkanyit miruwa ne ngira shu shu ngiteng amgoro merege kipidu kibugwage ni bidugi ngotonye kore bayi dagi ngotonye ne mero nani kiligwan na ne jetu oloyngwani keke danganash ne mero nani
1: kage migoni ke ngotonye
0: kagore no ndongani mpaka ni yulu wajunga ya mnanga mayam na ko kesho shi yok ne glad begi yulu at aibung orgwagla kore ni are kore ne glad na isidai tankara ke ninyana di apa itumia itangata na iwur buketa na lesese wan ni jiga la ken kero kuro shi kero ko de pa gwa tari sholu ngani ne ta ul glata ota sai na makosa
1: ne bu ya gel na so ringishu ne bu ala
0: ne so ringishu na wore sana sana arta monaudo ibo arta monaudo
1: yes
0: ibara arta monaudo la sama beti ungwan ashweti naudo na goro ungwan na tangara ga sinyo shu ungwan dor masa na ina bare ni nwala yoni ne jina to yegi to ishote kati nungwan na gore sie itoki ndalingo kumo gor masa ne ngibora ungwan inusieki na gore ntoko nyata ola yo na ngitwa ungwan abu gore na pamala sina wote na ungwan gore sie itoki or morani te neo gole pela aitayo ngisho erangisho.

0: ngumot naudo na ikeno amu kikeno ngumot are ongonyek amintoki na adolisho nikeno nguliare ongumishi na amintoki ingwe airo neeku ngwenana nikeno ngumot are ongiya amintoki na ningaitoki neeku ngumot lenana nitoki ikeno ngumot angutu amu rudunya itoki neeku ngumot na apishanana nikeno konda kulie esiwej seninje pokirare amintoki alut nemintoki alandai neeku kelaki na artam petesinyo ongwan petesinyo oltungani Ogona na udo na tangaraga ekona gumo na udo na lake na lake. Na ku kere ne glat. Na kure ne glat muhimu. Kure ne mushi glat. Hari yo nwe ngor arole de ina ala roi mugara lengi nyangasa de na igor gara.
1: Yes.
0: Divide before you unite. Kure de niki yu niki jenga tweri kure olosho le Kenya. Na ala sabe ko oro. Aksinari. Bedroom bargaining power.
1: Yes.
0: Amu kore tanakata oro na roroki yo nemeno sarge no lotion naji buruko rigogo nyoge dalala koto erge songor matapato erwa singishu ne na lolo tongana bogen karibu artam
1: yes
0: karibu dionum itimbaka le lo sambur na kore bija ya lo tongana ka mesa menimo ke gwe njangar ka kore bi worr masa ka dina rake anana rora bankai mera gata ke orokete odomungi na wore be yebo nukuloki ngiare na galeke ningo ne buyi bagain wanda national government nikito duado lotion water asina wore lotion otori ko Kenya na mbo yarake irukoko yake olumbwa
1: yes
0: ejina wore olukoko olumbwa etengeneza etodua elesabuda na lasina ndedo masa a worokati nari
1: yes
0: kure kokoyo kera imanundu Kenya east kumon Kenya west na wore be buyi bagain ni shore lori kan double double Tenishore makamu wa rais anasho nishore intiria.
1: Endangai.
0: Endai shoro. Amu ya roro watakati nari. Netake leleke ningo. Bebo bargaining. Na ya narata ikijuroke. Metiruko kwa yatuwa serikali. Na ya rara minister nisit.
1: Yes.
0: Kure yoko ujuroke iti serikali. Na ya minister naboki yata. Ito ningo. Na ya njaluo na ujuroke iti serikali. Na ya minister niyara kata. Kure sinje lumbwa. Na ya North Rift. O South Rift. Ya toraba sinje ate katinari. Pare nebo bargaining. Ni yule niko nakinu. Na ya napa ninjako utoriko losho le Kenya na naboki rari. Kure ltungana weto luari. Ana armasai. Dongana wetu luari ana jaluo dongana wetu luari ana arbaluya ashu laikamba iruare rigenya
1: ne kujuro ye be ororo mase ka dinare
0: kwa
1: bwana odomungi worokiten
0: worokiten kuna ke be ya one kingi uare oli odomunya ko oli worokiten ni bagei na kuna na ar minister ni are giara
1: ne ngoro odomungi ngoro odomunyo rigingi lenye ne ngoro goldo
0: kulo worokiten ngoro kingi ba ke bunu abo ndemesa
1: ni ago meji kinjor mase lori ka ke jikinjo odomunyo lori ka
0: ne jo ko ne bi choro ndya serkali e ko ne bi choro ni neji oli odomunyele kuro oli worokiten na ko ne bi choro ni na wasini o sekarini niki joigi iyo ne kencho odomungye nenye ni shori orokite ngenenye ne lo orokite nga oroki nkare nyenyek e yola ajo keti na manya sambur ne na manyor ke jodo ne na manye ngwabi boke ne ko rai kona ke neje ne ako inake Kenya kitum erigore galar mas na ko me adoron ni nye siai
1: na jenegalar
0: e me soron
1: we mushimo ka yola ajo luto na yam ka yola ajo eta ngai kiteshin ne jingira tanangata kake mayola ajo ka ku mon lengita na pia talenta na permasai ki yola ajo kwanza olario ba ko ngorbe bu yangala re lo shole Kenya nikitodua sisi na jene guns na geti mbake ngo pa permasai amuke re ro masai lo ngano ko bua kini tuntu mori ni miti kini ro na guns imake sini nyina
0: iyo ni mbaya
1: yes yola ajo ka ijo permasai
0: kore ndoki na tana permasai mera serikali ni kana ngari kana serikali ya kana saidi ya masai asho na re permasai ni nyegi iyo kora ke nyana nule rein na serikali ake na areneta aser masai ni nyati atua tena itobirwa du yuangai kira wafugaji laramatak
1: yes.
0: Na wale kawaida wafugaji ni watu wa kuhamahama ironingo registrata so
1: yes.
0: Na wale na registrata siasa uwe ni tu wana inchi
1: yes.
0: Na wale ni yu
1: wana inchi ashuwe ni nyori
0: na wale na nyoriji te siasa amuni njana registrata na wana inchi na wale yu kiti itayari pegi buwene uwe ni yu wana inchi na kaumone masa ya jugi meata iji otunga lilutuwa jeji pasi na yele pana tenite gelutuwa governor nchi ya sorakasi tenite gelutuwa bunge nchi ya sorakasi tenite gelutuwa MCA nchi ya sorakasi kure lariko kuhote gelutuwa ke meata oleme yolo yi workstation enye uwe nanarikinu neti warakasi kure anakata iye ira mutangazaji
1: kabisa
0: kure peake nemoto omba hai ashute adekai ne meyasira norkasi dule kita galaga ke kure sinyo lariko niote gelwa ke tana rubunge bunge work station enye
1: yes.
0: Tana MCA na county assembly work station enye kure lo gara abu bure gara na jejitu kuko ground ndungana ko ta

0: ninje la barata ko su la yok meado la yunu bo morade lemedi itonimo na ninje la morata ke la do ayok era ninje ninje bo ngala yok ngor yong era ninje tata o yolo ndasa na mayani wa nema mayani tomboro era ninje o yolo ajo kaje boli na kaje meboli ninje bisho bitaro o bole ngaji era ninje o sui layo ironingo nego
1: no peme wa ninje grasho la abo itare wa ninje asata maendeleo
0: kuri na adu yentuki na marikino kuri ntuki na tegala meta shida na ajine nilunga ngiti o jorera linuno it is allowed
1: yes
0: kake me rubia nor bare bara ila isho ya na handouts amuri ntuki ni tegala agiye na benda ngasare ni
1: kabisa
0: kuri ntuki na tegala agala agiora larigoni me begwa la yuno suir kolegai begu oltungani wa bare bara
1: yes
0: neo sipitali neo sukul neo mbimio larigoni nana me handout amu udire ni kingonji tata na ninyi dia joki ayuna joki masai
1: ehe
0: teni arara larigok
1: yes
0: enga na joka jang ngangidia na rabulu nje isho na ngidia na rabulu ngaji nje isho na ngidia kura ne miti ko ndagule ntwe bolamo migi yolo na criteria na itumia age bebolia ngajino na enye bolia na migi yolo criteria na itumia bebolia ngajino ne ngjori million ne bolia na na ishori elifu mea migi yolo amo kura na na ushuru wa mboga migi yolo criteria ne ngjori gi elifu mea ni ishori gi ele barnodi elifu elifu moja
1: yes
0: I'm going to hand out some other criteria na wudendu ngi yew no or barabara amu amor barabara kinga ejoge ne meme
1: ege mboge
0: ama hospitali teni moyu kinga ejoge ne mejingi yamu ira mu yera yolo mu lenera yolo tarosoro ira yenga
1: ege mboge
0: na ngone nyegi yura lari goni bi megi nana siaidi
1: asho ling mushimo ora modol ta joki ngira ngoro ege ndo kimo lo le oro misho ege ndo ngoro yen ko lo ligi ndo mu ni ye pilo rusi ye maino sana siasa mu baigi na rasi ndo ndiro dua ilo rua ligi yo
0: asho ling ro ngoro masa ni joki migi ara yo aswasi
1: ni
0: migi ara serikali ne ngari yegena na ne jarana nwa tejo o le deino ara sambu le nda yak ko yo lo gari ne me minyo de bega
1: hatik
0: ana yu ni jo minyo de bega mene nye
2: Downloada ina app tata bituma noto enkitesheni no emayana okibili nenyana sidan nigentesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoroi ormutandao keji media max waves itumina app play store arasho app store ndownloada data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti moyo
3: mayan fm
4: Enna bore mayana ta ane nkarna na ipotiki
3: Eremaya
4: Emanya ta naigwena renka jema Eshe tuenta iserena dede Olta ushusa itikita mongwana Itawang enkwitoi enka jema Ashe tenkyo kino Ashe tenduata ino Ashe

0: Oh yes, sana bolde kaniti kita mungu na doligo na ya jukia la misi na kama vile umesikia la misi na geji yonkotoko la mwoni sana bo mpaka saa mbili kigrado ni giyuluwe joka nyo nati atolo sholang le Kenya teneba atolo shole maato mba nae perita siyasa wale walang nito ni wajo kito ni wajo ni nyesa uti ni mbali mbali kinte ninyo rais William Ruto Fred Matiang'i la Jubilee wati yenke sholori kalorize kito ningwa sini nyeri kwa rekanisa kito ningwa olia sabit ikata pao kina ya magenasi ya ye guns nizo ninga jara pao kini duwati mbali mbali kage ejo mairu yu konvaji pao kini tegui nebu kanya kire na ya maanisha mo ati roro koloro ngana pao kini roro sirikali roro opposition roro kanisa rona ando kiti nake na hati hatua nero nikigresha kino day to day tenewa shira rasi ya sarara taarara nolo ngalamisi itumia ke guns nebu Jumamosi wine shomwake itumia ke guns saringe
1: yes good morning okay muko sawa
0: kabisa
1: okay yes
0: roro ke nyarmasa ya muyori lwana le news ni miroro kisho kanyu shibe miroro ke lwana le news nyarmasa ya jegi
1: ngano sha ke limu yes so for lang sana le nebo pike le lion ngaka yes da yo leng na engolong ya lamisi tenebo sio le ni mopoko no tin kaule le honing ro jore kona sai ne jona ke ke janka ke nyetebo tebo jopo ke niti yes
2: kabisa asholing tena itajuna ikeji erishara keji enkuru kanyo enkuru kolomoni
0: edi wena tiku
2: kabisa na ina bigi tingi tishini kira ukuni tata peki nchambua neki emake mbapo kena na gra endelea te losho langle Kenya ando kiti nikito duwe grasa onkatiti nore na ina video ashuna clip na ini tosho tini weji niro roldo ngana kukuni ene naru ningo natini weja grapo kia emakisi ye guns aro ni wajiroro orais William Ruto iroro Dr. Fred Matiang'i oitodolo na ndanga shoto e opposition eroro siri gadi gashagwa orizeni ya United Opposition ninyi akage siya iro Archbishop Ole Sabit oi represent kanisa nore ndo na naru ningo nare jobogen ete jobogen lasima lasima pei shunya na siina ji ene gun
0: saringi
1: yes
0: amara ya taarifa emerara rinde magaru domenye ninger scripts na iberta gun sata nmiyo la jinyo anata sini lorio somamu kaya sanadi ya ke
2: keti yeah,
0: erawe yani yo script na nyanyo
1: yes kila weekend arashu kila nkulo yupo kwenye rainde mtene siyasa mara jonya kanisa kito shita dola jo kere lasima pia reo wana ko o jimara laka edu wana kala kere wana jo pia upuwe nyele natumo pia upuwe nyele natumo kulo siyasa ni laki tata musono la opike ya jo ilayona siyasa ena pira unere kati kashegu ya siyasa hachu terikore tata ma jo ole pira halonga nisani alima jo kanya seda serikali kanya pana isidoro kanya pa megalera liote tiata bona kere wana na asira nake serikali makeo na mjila jo kia sambago mkuli tiro serikali mjilo lobe nyankop na ishumu ya para saki kanisa na jika unte nyeri eti olari kwenye lori kiomere DCP pero na kanisa rineweji nilero na kina siya yi na jini gunu sa hila kuko opiki oiputu ni ashwesho ni pebu na kanyal entumo na lero doko ya tigoji po kiniti ule sita nang sabagina lobi isho mungi apaka rasaki anka anisa iti na kriga dika shagwa tole majinu doki tapa MCA watakilo kito mkaulile nang sabagina lobi tulikio mali DCP tole majinu mungi apaka by election wa shu inkuko kiti tomudo na apashipasha nata lakila rikoko nitu naba DCP olari kweni wale bibu olari kwele upinzani kanisa rinewaji ni kwenye itanyangula katukul nigil nye serikali ajwa imu kipuchimpa muru kwa minane nyola oro minisaili ya seria ni njere kulari koku ara ilari kwa la shugun so grasa njari kutia dunga nisani wale tolaparu lusoye ni pangorai suli ya mtu talima ajwa wale abaiki tata kana balo ngira ngamuko report apa na ipirale mba na ifa na solution le Kenya dankara yanda isiri nilimwa ajo wale abaiki tata mekule kinyohra pe yetumi ilaruko tilosho le Kenya oira nyamal siasa oira nyamal ntumuritin oira nyamal nage kanisa tangara ke na rasabaga tilosho le Kenya eniare ni rao nyankira na pata sholo bisa le serini ajo genjere mekure ewira erishara nyi katiba ilosho era susita katiba ilosho le Kenya endinge kularuko ashikula tongana ogrera nyamal ilosho le Kenya tada maje de sio raisule munuto mayilo begira tongana ka ile bile tilosho le Kenya ajo njere egra serikali unitami ingera kotele la shukula pano de jensi hodo nera tenipo kanisa meyolo era sagbo kitoki egra nyala ay robolo nkera rohekele menarikino nilimu ya jwara ni njoti po kiweji tena antumuritin na ya sishoreki na yago ejuro ita nangaranjiri kanyo pia egra sirika ili egra nomba ena pukunoto na awelishara nado erasabuka enarishu tonganisa ni nigeada robade seriani nigeada narekoko irashiki robada nake seriani tolopsa iloro polisi nigeada serikali na narekino tole majora isu le mruru nitrashiki na nyuriki tolopo polisi nyitrashiki pokini robada pokini seriani ni yako kere nkidi marabe ya ulepita kwa mutata na bo nitingegi nagela habal wakira ishiki no telosho le kenya ipango narika di kashagwa li maju nchere ule nagara na ya kenya mal era mara telosho le kenya reangara ki ilomuno puni losho kelega nyama lolo bade utali kelega nyama lolo mone bonwa parane losho le Kenya yela jo ke aramba ko mukole na bonwa dol na ke ambaye na bete par na ke rado pote losho nilimajo mesha nyamero na grabo ni losho le Kenya kwa sababu migara na eseriani na itosha ipangu twa ilali ko lonka ni sanda ngaranado nilimajo iliko le sapi ruli ngulia ni sani ure nyongo le ka wali yete ndipa ngole ni tumuro rais ilali ko ngwa no nyanga ni sani catholic muheria ole ko ja nyolo ne magnia joki to hono re eseriani te losho le Kenya tangara ko la ko ogra jenge eseriani enoro ngo la ari ko le kanisa catholic ne tumuro le sapi jo ngole ta kaunti Nyanza jo nchere tene mingori na bai ne bi losho bata hodu na shito yenkuko ola lonka ni sero tiktam ona bishana. Yes.
0: Hey, mayol dara jo kanye jamu. Mm. Ore loyngor ni shireta.
1: Mm.
0: Ore loyngori ni shireta.
1: Yes.
0: Mwe shireta sirikali.
2: Ni shireta.
0: Ni shireta ubenzani.
1: Ni shireta wana inji.
0: Nende jodu nyangaze di as the standard and all long.
1: Yes.
0: For how long?
2: Yes.
0: Baga di wana.
2: Baga di angaraganya na.
1: Kanu kenya. Di iti kanu
0: kenya. Kanu di kenya.
2: Kanu kenya.
0: Ama na adi zanore biro raiz. Ni shir.
2: Ni jira nyamala yu guns.
0: Si.
2: Nero
0: deje lagira upinzani guns ni ndio bila belegenya shida machine to murisi
1: meji rasio upinzani lagira serikali nyo
2: guns ni karo le ngai rogo guns kale serikali kale upinzani ana kale poke
0: ngai lo memuni
2: lo migusai
0: meoshi
2: ni wayo ni
0: meboroi
2: etio loti yanga zeti mule nero ni jidwa kata nere jui ke bala mbisha yenya na ke bale sia yo bana rasa te homa bi ni nyogra ri kenga ngor kinyara ni po grari ka gore mbaka tana na mebonga neji megusai kisa na maana najua ikata niki usiasa yobo oling ile na rob mabe
0: kage bala daga boga namu mayo la nero dua ba long kai video na ramana ye da mtandao da dalu naji lololtozo ngale ngarengiro
2: yes
0: roya na gedo de joge mari ying pituko la mu balien jorenya na tie siasa
2: kisiasa
1: leza la no ling bayo suji gatul
0: yola jo mpaka ni yetu ni ninga na go yego korgiyo lola rabal ko lenyo amor bayene ko nira ja yo hito ye mu balien joro na jiki siasa intolerance siasa
2: political intolerance
0: yes
2: yani megure de motunga ni familia ayngoro le gaeta mauni na bashari ashwe grara induata na bashari siasa ukiye uweke nene nyaka suje
0: yes
2: nilundu ndo kidijana team sanare tenebo saringi amara muroro goloro ngana pokana amoro na irikori amoro rais ni wakilisha nyenye lo minister ndile nyana le seriani lo kipchuma muroko me lo rimo nombolo mpaka
1: lo shule Kenya
2: tena ore mati yangine ogashagwa na upinzani ashonda gaisho tu ore lesabit ni wakilisha kanisa nere jopogin maitinge de ana rugina jiguns ame gure kiye ame gaja megre ta kiyo ne nyamali na mbaka ne ishunye paga mari roro kuna kitenko ni pogin kanyo libero na kena kia ta kulu guns te lo shule Kenya kanyo mia setai ashuka ite gire nyamali ya tibe megre ya tumuki na sine vuta guns
1: ore nge ngasi sabu na ore de Kenya ni kia ra sheria sida yoling ni kia ra robaro pogo na ipira kino ya nasi ya hii muki ya ra ororo ji NCIC
2: National Cohesion Integration
1: odo sotua onabushu te lo shule Kenya rada majora pato onkulo kina imana ake ibalu nye lale kukua bayana apisha na na udo hivi o grau tiri lomu lingiri kino iti apa irika di kashagwa
0: sumuwa ninyana
1: hii yes tenuele yes
2: Lungana kesia na kiji.
1: Yes.
2: Karibu lungana tomono.
1: Iti nyambaka chikwa pia na ini. Otika untia kajado na oboro lwa rekoko kwa ima kesia na lwa rekoko te tomka ulele. Neti na lwa adenduale. Tata majo ure ERI inarubara polisi, ERI inarubara NCIC, ERI inageriko de serikali. Na iti wana ke utikitu iteniongo shanduka na grasa de losho le Kenya. Kwa sababu kanyo pia midi mainasa na ERI NCIC. Ure mwele pikiro kini Peter Kaluma. Urubunga ingo losho mwele rote mkoto Kenya taroja liwa tidiweji. Pia roka pira ndo ajo njio. Ule mwele pikiro kini ampala ya ajo tapa doko ya NCIC. Tete joma rumokito ikona aja.
0: Igarabisi.
1: Tata mura ajo NCIC. Migira nyaya njite de tulusha irashikiro nyo. Oduwaya usutu wanaboshu piti nyang lomwaling kirikino lina pukunoto oidi uneao mkuriti shura shuronga sholo show ule na dirake nashamukia pa ipo robunkei demkruweni wero senior ya county enyeri nita barido kwa ina committee kage melio duwa kentu kena ita saki dosa poko ling ana ento kiro hana imaka na ilek na ya kwa nyamali tolo show ne juki ni mwele kanyope ya rasho kwa ipot ile bunge le mkuru ini kage rosho kwa ipot kwa lorgile ori ya nchute serikali
0: mele ya rasho kwa ipot ali kibogo kiwe ini di
1: kibogo ini jara nebungi
0: nebungi
1: wale kwa lorgo hili ya mwele anda rasho kwa ipot mara moja eti anda lelita mwana
0: inchi
1: kwa sababu eralie lomona imaka netalie fidu na imakiria mera ya rendu na je evidence erashaki ni shonyo yendo na imakiria kula riko
2: nyako kibala jiriwe na ngore jana na ipirta ile tule NCIC ndetiwe na kegra ajo kitiwe na kegra kepu kare ndo ngana le neje ndo tata nepiki ngai metabaki
1: yes
2: neti le nejo nebu ya mote jo shege sinye dwale nejo malutu mpaka ndipo tisini nyari
1: ngadi kashagwe yes
2: ni kiti lo gray set condition ajo malutu bitwe na mena wena
0: but in actually sorry but in actually lo bunge oji nani
1: pita kaluma
0: kaluma
1: yes
2: kaluma
0: ore tiatu wa reply ashwa tiatu njuku ndo natushuko
1: lelongo
0: le NCIC
1: yes
0: na rasa ajogi pogata lotu na tininga sanga sa translation olo mana reje itobiraki
1: embelekenya lo
0: ndanga sembelekenya itobiraki amure vile ni mbelekenya sai ne mesepa
2: mesepa mure koro ga jalu tangoto ko oro oro
1: tangoto kenya ro
2: enyo biroro lela baluya
0: tangoto kenya ro ga yegeju ore vile ne tayuke ya ukizungu ashu kiswahili
1: ai belekenya
0: ni mesepa vile ne belekenya ke so ede jenda ngasen correct ina
2: yes
1: yes
2: ndo beraini
0: pegu mo gie boro ne re
1: ya
2: ra e ndo ndo koso
1: eh
2: kagera ni nyokira na ni
1: out out
2: condition yes ndo kini asibe
0: ni yelu
1: yes
2: na mayolo team sana na kaina rogi na grasa sinyere na siyai egunism erondoki jinge na hate speech amaka sabo raine hate speech oling na agiti mpaka sinyeng ko forma sa yote lomon oidima irikil tungana lomon omenal tungana lomon osukenyel tungana lomon denyo chochel tungana kakiduo mera kera engkai agenda mayolo na kebalance ninyo na lo eguns na agiti njuro na bona grelalia na agita sipa naruna rejugi mera njuro ne mera guns lenye ambo kandaga bisulisha kenya na shida tene sibone ajo kan ko lengai ko lugut
1: kana kai
2: ya mal dantu bodisin kana ina grefeu
0: eji mere njoro ne meti mere njoro ne meti amore nyana ba lombi ja suja na ba long tuma na ba yege linda mwana inji eji ni gwara na rogi olenga lutu de yoko mpaka ne gweni atuang
2: kabisa
0: muyola joke ara yo ko la langwa shwere ni gweji wale baka kirba atoro
2: oyu mi
0: ajo lode ngole na no ro dera fa ya bodi anga tiang na rabi yuki ai le nguruoni ya kin ne ne bolonga ni sabu ke ngure di sholing ari survivare du gori ni gweji dola jato ni kure ro le to ne uri shola dora sat ne ke gere ro na gara joki ne jo mirien joro ne media ba longana kwa nabera rwangai
1: etana
0: njo bahati dini nyangai kole kwa wananchi le mere njoro nadi ni njo ishirane bonu engora vile na mituni yo ni jaza wais
2: nadara
0: la kole kai nyitata
2: ni ke bala jure sai ne mere usia sai le mere kan nyar kutunga na le nyana kwa grei
0: me ore na sai na rageji le leti kwa na gara opposition ebanga kiyo gunu sidialo eji maro shuri siyo kinyo
2: maro shuri siyo gunu slang
0: ubu
2: arele guri di weji
0: yes
2: eji kwa na angai senario ubu arele ngopo wana inosaki lega ito gani tidialo onga unti ni nati no kilifi county tidiwe yola jore nana no ame kume kilifi keji dinya na county doshi no Tana River neji kia sagurisho ronga nali na county uli ning na kiliwa nolo gari na juu kama esakurisho diye nejo no
0: ili na kwa mbaya ingiliwa na
2: yes nejo masakurisho nano kake arakisa anu kutisa ranini
0: na ribio kwa
2: ni kanya viyara nasa ranini misakurisho nejo amu kasakurisho na kwa dukuli ni yangu baka siye viyara
0: baka nirimu kwa
2: nirimu eka kala mga ripo so yetu viyara nijito ribio siya yu guns the lotion le Kenya era yu marara nolo gari dofano
0: kake kai narib kon
2: kakore narib mo naloizu
1: yes
2: ne banka dual da nil dongana le kaja
0: la buha ke light dondo ini nye
2: ya
0: mara digi dongi shui
2: ya la ide yue kaja obo ika wata kulokuli ni ya kuwa whole entire kaita
1: era hujere na toki olinge team PK kwa sababu ule anaga rango lire ya kaunti ya Nakuru
2: yes
1: gilo orkyo mwale disipira mana siyasa njini nalo ne jogasha kwa kia mwarango rika ere seriani kijarahe ere sepa ruto o kipunyumba lo malenye ni kijo siyo kipo siyo ya sirinyaya mikulegi ya demokratishu wale ya kaunti ya buwa mete gra mati ngalo tu kaunti ya Narok ni ya rasa kini ntume nyeri yae tekisi tedi ni wajineji buwa mete ni weji ni ya dola jore siyana siya yonka jijik negira e ubato le na karage eteje ke olalange le neta sapoka neto yo le remu narsi ajure ningiri yoromani si ayi se yo lotion nejo olalange le ole le na ole na aji neako egira sina se ira sapoka na baye mera sapoka katoko kwa sababu ole na arani mwa rukio male udm neto ole na apa kia rara rongo selaja ari edilinda mwana inji nera linda ground ole na linda ground na njine di aburi ya uburu odinga na njo kulongo lero serikali na njo lango logra iboyo linda mwana inji ayi Homabe ore bebine ne rena no Gladys Wanga na nyanga fanai account Homabe ni ringo lode ko grauti na tushuna rasa le account Homabe ore na le SF na nyelinda mwana nje na njero tiana le upinzani e amina abanje ne bungale serikali ore bebu dialo ne gras ndaribo mara ngasa ke amiriki town kaga hemira ajen town lazima dama tadua si aja hemira mara bara ti indirit a manua hepe town na mere jangato town neji kila mtu lazima bega bayai Atwa polo sana tawo nikibiro lejo sinja ko mejingi jinga mukino ko barabani kanga na kindo barabani ke serikali ke ko lole opinsani ongol ro serikali kama linda mwananchi ne ngole nje ne pagdu shore kilikwai kanyo be mishore tlari ko mishore kilikwai ni pagore kesho ni ro iso amere jogo jisi gasa gwanjere tene ro tuta na ko pang ore biyo pang ayo gero tu aita uno lo chafu wa imaga mbavo ken kitu kama hiyo ne abo itwa na mambo ke golumbari ayi rana gara re tiaro na gisi asa na graendelea ho dune de jikwen kuko ora ilonka lisino tikta mona bishana
0: sema rogol na gajo mana na saru moracho ji le biashara be gishugunya dola jo kakwa kulien ni gara na de ngiji ngi jaga be gboro boro amu ore da yo na ga na yo kan kake gi jaga du am kanyo na ga yas gili mwage
2: merai
3: Hero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
4: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
0: Nena majani na juu ene Eden Tea majani na milk ni rubil ne rangi tirisha inu na majani na ji Eden Tea ni rubil wen company e Karirana Estates Limited Limuru rubil no ran kariano ne ra olchamei sidai ne bonga sida na dosha inu airobiragi lotu rongi bimut mbali mbali era tea bags era oltanka wizi ne era green tea na era si purple tea ure sidai Rumoyote pogi weji, rumoyote yaduwa nkishwe rumoyote waldoka ya pogi likata aneke na nijibuno note supermarket. Sinyangu Eden Tea, peshe pagino ina meloni wero vili, ibuida waromare lino olchoreta. Eden Tea, the finest garden tea, ito abiru Karirana Estate Limited, nari limuru. Noto television K24, pogi rishara nye nengur, te mge rumoyote arare mkwirina jo ene panga. Toso jako noito hibi rumoyote shoma iseti na TV no K24, tenegiri rumia urekio jwa lepang tabo lage decoder rake digital television ino shomo menu rake settings shomo installation ashwa channel search shomo ashwa tegelo auto scan rake auto tuning urekebe ya kundeba scan nigelo K24 mkaya kukelo tu esiana e televisions na utunotini nila atumpo kito kisidai naimo K24 TV
5: Ore sirena nyugi.
6: Nesira kiyogi sirian.
5: Ore doya ngolo.
6: Nemwi kiyogir mayena.
5: Ashire gilo ngire shine mayene femente maili tisa.
6: Enkorika.
5: Olo shibora.
6: Naibor kiawarie.
5: KMQ.
6: Ngatu.
5: Ndire ngayo jadu ngire shini no emayene fema.
7: Mayan FM.

0: maendeleo tukisonga mbele.
1: Eh, hey, Rais William Ruto grana aga magindu aro lo shule Kenya rentaisiri. Na yanga sinyabo maitelu nyaka na nne weji. Nga sabwe mbaye te paroling. Ni vizuri sana kujipanga. Na sida yule ndi ngore dogoya. Amwe mbanga pa 2030 lokana ka boye panga. Nezo berari.
2: Yes.
1: Oni depa poko to 2030. Kaka at least yes. Edepa ka yugo line ya mo.
2: Ore manyu ne.
1: Ke ke ata entoki nikijito ke ke ni kias.
2: Yes.
1: Ba ki 2030. Kaka tabago ngolere shara sinye na doli ajo. Uyeti nemegore demayu.
2: Nera bawero ni that.
1: Tabago 2030. Ne jini mikaja.
2: Nemegore
1: demayu. Kaka kias. Manya gise rangeto kitumeshomo dogoya. Netoki ya urayo.
2: Yes.
1: Na sidi tu lenga mo maelda neto duwa baje tunyua sirikali ya kweto lenga ngurana na kitabando kitini 2030.
2: Siyana mba.
1: Kato mbuni na okono za tindi wija jomato shaki
2: diyo mbaba
1: ingini nabagia.
2: Yes.
1: At least amu kia vision kia rai ulari wa kira jomaisi ya taki. Kage ule nasi ngulene kita baidi saa hii.
2: Yes.
1: Mekwede siya tendo kine dema ilo lari noguni.
2: Ilari noguni ongoro.
1: Neko bitero ni gaja. Ayo kise rangeto kinaji. Dokoya.
2: Yes. Ya juga apa kena mengjupangka ni gempangkai. Kwa sebab so wale nara mbai na pukunu na remaja na para sekali na para is mwe kibagi apa echumwe ramanye 2030 ya nyo lagi na agi ya jo kanyo kini mara salishiro lori nabaya tumuni uniobonu ni nyawa ngula kora isa jamburu ni ngusienu ya jo kini ndo ya nyengigwana ni kisurundu wa rolo penyongo pe Kenya ya na serikali peke dola jo wale ndaisira wankerang wale ndaisira lo shule Kenya ni kia una ajore baiki 20 to 25 years ashiro lori nabaya tikita ntikita muimir na ya raito kine ngibilagini na ayeto reangara ki mipanko ilo shule Kenya eno shaka na gara limaya joki uni kutu mkibilagini na ulo shule Singapore eno ulo shule Malaysia eno ulo shule Korea mu ani ngijiti hapa ulo shule nage enye ngijiti hapa ulo shule Kenya kakuli reangara ki imbaa na waita na nea mkibilagini na ulo shule era nchibu kwa munisili era nchibu kwa kwa kwa ajo kanyo nda irasa kanyori irapala venga ja piki buya nanka iru wata nea kwa na duwata ikara iso ili ya mnuto hodo nero lomono ingwa upinzani wengwa rubana hapa shana mikila ngolo serikali elimajo tanga sarasa kiyo kata marare pikitu matajo 2060 pikitu matajo lalinti kitam pikitu matajo lalinto mwene wini pikitu matajo 25 years tanga sandepa kiyo kondo yabanisili kiyo tangare campaign pikitu matajo kiyo maya maidana nkairu yata amejiro kwile lege reira manayo tangara kisiya sanare nyikwa 2027 amarada majo pikeyo sanare tenye kuya jomano ron kibile kenyata pukuno to na kere leke kuya nkibile kenyata katiba leke kwa toki nijo referentam kwa sababu lazima na api usisha wananchi peji maro mariana mara sana pekiriwa na loshole Singapore pekiriwa na loshole Malaysia pekiriwa na kulio oshono shomera bo na ngabio laya na asho maranja kairu da kake kanyo na yoki ni weji elimba ni yo corruption na shora pare kama ni megra ken lucy nero pare kama ni megra jo maro mariana maro so sheria na rikina munye hiro losifuna ni ngwa jo sura sheria na ke or rongani Origa losho anyalaki olori kitendo na demokrasia ra sho demokrasia da yoling na akidi makarasa maendeleo barabara na yewe ankare na yewe ngisoma tolekiana rekino kaya kaya ngobe ngenda baya kona tene mekiri ya marire ngajo nabo ajo maigine kulushine na bono to na corruption tena anji kaya ndu ara sida yoling tene je pango ronga ni ajo ore tankanga ore bagia lali longa lisino lali nimi robo nu nanoro na agora mari nanoro ngiara nanoro ntare eni nyana kibele kenyere gra iso limutu William Ruto anyo kai ramanyo biru mianda isiri ana napa na ramanyo serikali imwe kibake
1: PK kata bau wang karang ole ni kutu minduare ya kai generation nge juga mwyo la jore division 2030 lele ni rurawa yu kenta hindu ata mwe lele na apa baiki duwa pang nakara ni kutu mwegira
2: inye nge dapai kala ili ukura
1: kata bau wang eme kata bau wang ole karang nashia ni tu mese jenduare ya kai generation na otaa Kenya Mwiyo la jwale lukana kumukwesi ya taba ya na vision 2030 ya nwa rais mjapo dine ngishu nakata ya na vision sili nini ni songa
2: ni nga yole ni shomonya atala kisai
1: yes
3: kabisa ore nye kwanza ntuki ya dukoya metho ronok tenea rain duwate na kena yini tejo metho ronok teniki ya tampangilio nikijo ore tulari oje na kishia peke tabaiti ni wini kako ore na mukira ntuki na jie developing country mkwabini ya rona kiti ya buri na kakira entelea na ure te development ni yako ya sato lunga ni esie po kina kijina ipirta maendeleo ne meyata kati niko piyas maendeleo ito ngas aase ndo kina ji analysis niyo lowe wii niti niyo lowe wii nitabaye baka piyo liwe yobani interunye wendo kini ndepa anoto mbaka inasaa piyo lowe ndo niyo tungkuli olo kina aponu niyo lori nyana kedema yu

0: surwa le siasa olang ko ngona joki siasa
1: ora ni minna wala ngeni pera sormadai ami de marlona de mesola ngeni mishuri ngen
2: ore do munye ninin siasa ore ra madisho imbo ido de siasa
3: wasa badi ana wala ngala le gimo de ki aro ki tigile ai la kai mua ke siasa ya serkali oyo ode la la ngadu ni robi
4: nya media ki mu ya ngala ngeni na mu ida mu kita boro
2: ore siasa nem meri kora ke kakera matarem
5: tendiki ligino nimiki asema nambalafa
6: Tasisi atu na uhasama
2: Enkuruku olomoni Tene kingwana Tene kini moja enkuruga Iti wenati meishushungama
7: Nekugwa ndapoy Edama milioni ipare otomo mesi Ongea ebasa
8: Kama we ni mwanaume Toa jama ya omasai Tushindane
2: Kia la misi Nitum enkuruku esiasa Emu enkuruku olomoni Tiatua enkakenya Emayan
9: Mayan FM
10: Lakini, labda kitu tunaweza kusema serikali kuu imetupatia, imetuandikia Katole Metito, Ole Meja, Mama Mary Senator na labda watu wengine wadogo wadogo leo tumesikia kwa mfanyi kazi wa serikali ya kaunti ambayo kwa public service watu 5,000 wameajiriwa na serikali ya kaunti Nataka kuuliza nani 9% nani 0% Kwa sababu hakuna mniambie chochote ile ambayo tumepata kutokana na serikali kuu. Nataka watu wa Kajiado wajue ule mtu hajatuletea chochote ndani ya Kajiado county ni Katole Metito na serikali kuu imetuletea zero ile tulikuwa tunajifunia ni Amboseli na hayuko na kwa hivyo hakuna maendeleo tumepewa na Kato na kikosi chake wapotee. Oye kese bana na kema seba Amare niki ligino duo separe ankai Kalo linyo dalde duk na jena shoyo ganda serga lisabo Tegi niki ligwa na ragore seba na Ayolo na no container na yaka diyo uwa meshe na nina gya no asa en Na container yoki arajaka jado sao chende muji Kanyone ero laka kuti So leo watu wakajado mjio wale watu wajatufanya kazi Nilaini ya serikali kuu wapote kupotea Waipa ni rafiki yetu, kutambua urafiki wetu na DCP kwa sababu yao kwenda kuambia watu wao wacheni na viti za Wamaasai. Na mtu anataka urafiki na sisi. Narok, tunaona watoto wanasukumwa sana. Vile DCP wamesema watu wa kabila ingine waache viti za Wamaasai. Hata Narok, watu wacheni na viti za Wamaasai. Watu wacheni na viti zetu. Kama mnataka urafiki wetu. Hata ukora ya kusema tunataka tukatiwe district mpya. Ukigusa wa Maasai sisi wote kama ile migration na wadunaga ya Gulu ya Serengeti Ngorongoro nini tutapita laini moja wa Maasai kupita na mtu atatunyanyasa kwenye nasema doi ama ade enejo elabora lang wewe mikuboro lorika la Maasai kainyo misho nijiku kwa narapore lorika la Maasai ya Narok iya Kiyusi nijeni kijugi lumbuwa dia naro Enta lambi lorikan loro maasa Ure utamaranya nga lambi lorikan lang Nen miki ala hino sudwa Miki ala hino nyo Osotu
11: Our governor lorike juado Joseph Olelengu Egrai rolling Na akasidi rare mblomono ikiliguwa nukake Eh ini kiliwana ipogen pigiliwana serikali shomara ni kiliwana senyana county amo magor governor yu leng vizuri sana jo mera tokole ndoki na uru national government county yule kejuado nay ni shurari nyo mpaka mfano nejo imagine ore kajado south bogen ne container magela jeng container nyo ngwede ndino nayo national government negere kiliwana senyama kajo kajado yi siria jo oranga puti kanyenu national government Of course, negara dua ya utuwa juo rakenya at least county mzimu orike juado Nemea dobi ntoki na nutoki the national government Na kisida yu elenti nitero nina conversation Pea ilariko into account, meta accountable longi ya sine nye wamba na juo
12: Yes, yes
11: Amo amade nemea national government weto ki atuwa county Emelimundi ajame agara yao Nemeito gini tukutugua juo nea uwa nikaja Ordinary county government. Emily wanna send you another national award. Ne ako kadulo niya naman na kasi di wanna send na conversation na shomor governor yamo at least kisoro na fasi. Pigili wanna yora isajo meren dogi na rasa. Nigili wanna send yor governor. Ampasay niya yor governor. Pigili wanna rise. kanya mimikili wenje wananchi ya rogafana yejo
12: kanyitasa
11: hile ndiwiji kanya madia natasa emeji ya tasa
12: kanyitasa
11: neji meji yes
12: iranwa rogafana yu limga jo erinyuga ni siyasa baba erinyuga siyasa rasa ini kujipanka na kujitetea anguro kila mtu kia wana angara kina yula jo erarui intu ya baki ya sikini maendeleo serikali kitoku nimi kuri ya baiki kiara la baini wabaya tomu nobu aya mara jidu walari ya shito mu nobu ya mwitingito nele niki ya rasi ka serikali ya kaunti ilari na uda ya tai teniru na abiasu maendeleo kanyo nero na kinyoro amwerola la liki jingira na raito berake maa siyasa kipi endelea ni bele kenya serikali mako lile mku mba kumuko lile ajo igra na ngakianko kula kishale nyo le siyasa tiangkara kina gara uti ajo wale mapata bajina lusoye olo li longkali sinyoro tikitamu imi ato li longkali sinyoro tikitamu ile tabajile serikali na endo kina juli 9% na age itumia yire county 9% oro bine kina ishiwa wa serikali kito mere ni mitu miyoshi poki nishuki na amatua ashuka imi mpulik kai nyalaje mera ole maendeleo na 9% age kama ana nitum karibu 10 billion na 9% era sio na robieni milioni ajo kanyo na irasa metionyo kidindo ni rasa ndio maana la saira la kisiai rasa ile sibitali ngoto kiti ni ago miri maendeleo ni ago siasa kidu na grebele kenya tena ni nani kiroro orga fana Joseph Lenku siasa na grebele kenya tunungu si aja ole chote lang na loipa nyonyo ni jela jeti si orga fana nyoto a broad based government ne dia nalo na gijet ni ngoti jeti na loipa sana sana eni chote upenzani
11: actually that's about DCP oi but
12: yes ni jeti chote lang kanyo na grebele lu kanyo na lio tadokuya kimaanisha jo kaina ibelega siasa amwe makasi no yajo wale mpusela pana granga a isla ni grace ligatokul nemugre lyuna police na lenga shore rayo erali yajo irimos ligi tina busel kwa sababu wale nataba bisho ni mpusel ni awakirike sikotini mera idimaini bori idiponga iboya mu etuene amali e serikali ulo shole Kenya nago ngibelega ndi siasa yekona na grapo no tankara ke gra muto ngodwa yajo yulo siaje gra gafne ngodoro ka lesen mera yengoro ke wanta na alo nelima yajo erjo sinato gafne njere wale ndariki na ratikita mungwan tolopale na udo na alai balu nyendo kripo kikita sana akaunti ya maendeleo piri mtu kona kata jojo nani pasen nebonu sinche kwa ja ayro la johanya rasa kita yo serikali kitok wale imagra serikali kitok egro leng awutu kiamale yudi itiloa kato yela jo njore serikali nageti nito asia jore kato egre toto pao lensi ya sanyata akaunti ya kajado egra inigili ya mkwaya nkima yungulore kale gafana tengu kuna reshitoi
13: kabisa anaini naruna clip na ile ile ngor governor lord county jorke juado Joseph Olelenku ne rundu kizungumbo ko linka ye ore shi ne narubiti na ile oltungani na keji ore biro oltungani kidiga da oltungani ajo kama muni ningu do yelo oltungani kiteja mure to na jiketeja na kanyima ni
11: nyima ni
13: na rundu bogo na ore to kedoka kwanza ke ifa biyo lwa joro pole linku begalo ni nembere jore serikali yopere gilwa njalo boti ODM na upinzani yopere ODM kamili ni toki alutu nejo kitejo mara asishore ana serikali ya shumani ni ngana serikali na tinkishu amore ndugi apa nimetana yugo munu ne mbosel na awari biki ndero nopatu muriti nor maasai na hitu rusir maasai ta narok ni ndugi apu samburu nikijopa kila nkata nikitumuna akiri ndugi nabone kaja nikengwa nyashu nikire pa amishuri yuga na rabulosho lor maasai nejo nege wala wafiki dola jata liya mbosel nikirubuki serikali na tinkishu nero ni mbuko yu ni akure tangara kina ya maru sujingai Rais William Ruto.
11: Yes.
13: Ndio kisha galimu ajo keterekare na si ya mposele. Mhm. Ndio ndo na keterekare na ijo kirbia na
11: jimana mana ngu.
13: Me uri yu bara yu ni nyalo.
12: Kireme na lo moli.
13: Moni. Ini ndio radi sudo ndo na bona raso lelengu iru sudo. Iru limo peupe. Nejo wale mposele na noro masai na kisha bishuri yu ndere le jaba yu Rais William Ruto ajishurwa ne borugule tongana kalo ne gini ngiliko na rais ajo kangaite lo ra ngufu. Na irugia
11: kwa
13: rais, na giro directive for rais, William Ruto. Mbaito kisi na rasa olelengu, ndeto dolo na ina ajo, either age yu wapake nepuku, ashwe ina natire, kama mwora kenjete lomo nipoki nendingi lomo na ojitu, na age gira elekeze nkutu kendalo e upinzani.
11: Yes.
13: Iyolita ajo yunguru olorika. Yako baki negara sinye nguru ya netashigia natake na jito sariki. Yata siya nkaito kinarejo olelengu emano leng na imakati niweji, esipa, Webaiki na kegira kaita nariya mure na riyo la jore na rindu ke ninyor ni rep mure ndoki bimba yunisu ke nyondo ngwa etejo mure waipa Mhm. ODCB na ichoreta lang. Ichoreta lang wewe ba muge kita ni kushia ke latia kibu itare kinkaja. Na ichoreta ni rushi nyel. Na ichoreta lang DCP.
11: Mhm.
13: Amu zia kijalo kana lenye. Peba lilurikan.
11: Pero lurikan lor masai. Entabal.
13: Entabal. Le jono ni tangara kina. Na ina bigi jiru rana ichoreta rushi lang.
11: Yes.
13: Pori dia shuru na dikiru rais. Tete ote taka undi na lang. Dero na ya gani ranya malo lunga na kajo. Baka ebi njoshu yuge lurika. Welle welle welle.
11: Hele shil.
13: Eee.
11: Njoru libiti.
13: Mayulo tena agendu kina na rina rejo ni jadisi pi kweli ya jugilunga na lenye arukukoyo takaji ado kaunti na agendu kia kina kira nyo na kira iproposa shu
11: hono ore vidi ngor pike ya ke maro shantangu
13: yes kabisa
11: dodua katitini kumo ninyara chakona by elections wili na pane ya maybe DCP enkede mara nerashi ye orungandi lanyata loro loriren
13: loro kukoyo loro
11: yes
13: le community enyo kukoyo
11: yes mungo loro lorika nitu nerashi ye
13: nitu nerashi ye nerashi
11: ye nerashi ye nerashi ye nerashi ye nerashi at least na ole na strategy yes anatao na narok for example yes nitu ningata nabalangate di kikajiada jaye makajo
13: yes
11: wili nejo kajiado west kajiado east kwa biyo ormasa nena na
12: kese paro ya mwemaka senetai olesegi tinebunasi gashagwa iti dire na masho ana munurei ya gradi na kaunti ya kajado nili muna ke DCP ajo ule yu migubwa ya lorika lemeo kula lang kibwa kaa ngotendai nikili ya mwere na renka junabo nina biyo ngotika fanya lingua ajo ajo kisirikali nilimungu lenka unchoro masai enchoro masai nkwa penye enchoro lorika lenye lesiasa mirori ya amu nagara na agri mshuritishu enkili ya mari na dede tongkulung na apunu yes
13: kekira ruino rugi asara na ruino kumoka lenga mu ore wiji mboki nesho lakinui na oro lara balore yushino lorui
11: lorikan
12: siya yu irikwari
11: nore nore irikwari ni mkulubuni ya kenya nyugi
13: kabisa yeah lara balore runga nyuji george na tembea te wine jo tena kaunti ya Tranzoia mure sinja Tranzoia kaunti yao ya maitumia na mfano na agesho lakinushi ya mwole duwapo original na county orba luya hake geti ushi lumonak
11: lumbwa
13: lumbwa o manyatwa nilo amera mbaka piku neja mbaka pia wali lorikan
11: lorikan
13: yes
11: rebe ya gafana ni njwe DPT
13: yes iti nana buo dukiri na ya uwe nyamali yore natembeo DPT le DPT ya njwe owepa nangamaro ninja sai ningi ni jadwasi ninja tana rako kejito tana irashi yoto ngani nama yi DPT lenyo lekuldugu lirunga siyasa raina duo na yu oldunga na kwa shula kondo na agata rusu oldunga ni penguru lori
11: yes mero shulunga ni mitiki
13: mero shulunga ni mitiki
12: unenyele katiba nera 30% oldunga na mwa ngulebo na finjo si 18
13: kabisa kake kaya ni dola kajo kaya ni lebu siyasa naji enengaji negra nara raitu kiasa buku kwa mfano so megure sayi oldunga ni lemegra kebo enkajenye ene wini tikura rudu wapo long team sanare gra ya orungura itene neji oldunga nangali muduga na je wini je ena western oldunga loro baluya waya kura pokin ure mount kenya oldunga loro kukoya waya kura pokin ure ndale mount ke ndale eastern na oldunga loro lai kampan neji ya na regra dynamics ya solution le kenye kaja alojo kona leto nkolo gina hapo ining kako yete ining sinjalo mwone ya mwishimua governor ulilengu na kese pa nabondo kina ajitoi neji leleke ibonulu nga naka yungoro nepe kate teneba unyo kate siyasa na kiyolo siyasa ni ulenga irobirando kitinge neji ni mwara kiate neji kire mpesha ku siyasa jitoyo mera mera yungai tukina nyanyu kinu
12: kumibelega nyambara isi ya taise ya unkulik
13: na epika mawa nire mpesha kabisa wente jopogen injiroma imini uya muna na ikaja ya na naita kiyo
12: right
13: kabisa
14: Na mimi nataka kumwambia CS Mamaini, nimekuja kusikiza ground hapa. Na mimi ninaona ya kwamba hakuna consultation mumefanya kusimamisha Magadi Soda Company kwa hawa watu ambao wanaishi hapa. Watu hawa wamekuwa kitegemea Magadi Soda kwa mambo machache madogo. Uwezi simamisha Magadi Soda for more than a month na uwezi suluhisha maneno ambayo wanafanyia wanaishi hawa. Mulipe 10% kwa watu wa Magadi. Waache kunyanyasa watu wa Magadi. Nimeenda digi job.

0: yo surwa le siasa olang ko ngona nyoki siasa
1: ora di menyo langeni era sormade ami de marlona de meso langeni mishuri ngem
2: ore do munye nenen siasa ore ro madesho imbo ira de siasa
3: wasa badi ana bo langa la legi mo de ki aro gidi gele ai la kai mo age siya ya serkali oyo ode la la ga dunir babi
4: nya media ki nuya nyala nyuri legi na bu ida mo kita boro
2: ore siasa nen meri korake kakera matarem
5: tendiki ligi no nimiki asema namala
6: Na sisi hatuna uhasama
2: Nkuruku olomoni Teneki mbwena Teneki ni muje mkuruga Iti wenati meishushu mkama
7: Nekugu anda boi Edama milioni ibare otomo mesi Ongea ebasa
8: Kama we ni mwanaume toa chama ya wamasai Tushindane
2: Kukia la misi Nitum Nkuruku esiasa Emu Nkuruku olomoni Tiatua Nkakenya Emayan Mayan FM
9: Ye, ninyeji nkuroko lomoni Kia maidiana nikendim Kila bagidewi nikendim atabake Alamisi, ninyanka yolo Nikendokia ngurare ngudona Joka nyona grasa Tesia solo shole Kenya Kinyokisi ya kiyala riyak Oichampo wa zaidi Mwari yoko ni yola jo Kiba yake siyo kende bagi yoko Ngera honi
10: Orusa
9: Yes, Orusa.
10: Yes.
9: Ni ne wesebara
10: si esipoling esipoling
4: yolo
10: si bogoto na bona gira yoi bolunya yo nyona grasa sana sana le losho le Kenya tonka be bo ni kilimo ga yongona grasa le losho le Kenya ongule ba kuma kolina grapo go yela jo hina lo yolo zaidi te bore nde weji na nje gira imu ga jo kanyuma ni chabona dogodi kanya sa re yete mona njuti bore nde weji esele ga jo sana le gram ba kuma kolina ngasara na gata ngara gara siasa na esele ga jo kumugulo muno pun tedoya
9: all right. Right thank you that nebona no team sanare
11: tenebona no pk ile leo na show site kweni
10: tenebona no kirawoni no man steven ole saringe
9: ngiyo yola ni ngoni mela maria mugishu kinyanga mara tut lo murwa mbali mbali
12: te gota ile lo meta ore radio na na dinagra ligi
13: te aba yala
12: na na jidi men ngudor ba yana mugar shil yo ko lo mondi
13: kerish bi
12: ondi
14: karibu
13: erai
14: teo
13: tewena
14: iko
12: kore sa duolo benya nang
14: meri radi banga na jigake era siga bau
12: ama mayulo na nedu minyendo ke nepoto giyo kama ninye dogi yeu
14: enda ga sendoro ni siere ne makwata ara marisho endo ga na shai
13: aya
12: iya na nage sebun
13: Ake sidaire ana hei
12: kanya na melo ni na banji
13: ngila ke na nanga ni ramo abona ke ngai gombe
12: doko di nyana menda maijulo ye mesha yana
14: kodi
12: na kido
14: yo
12: bagaje ada nai
14: ndo hema kwata bi kutol tamus
12: asio gi lalewa
13: Kayele soba.
12: Enda soba.
13: Wabi.
12: Ma, niendo ji kina.
14: Heya, aganyo dai na rogosha yor bayan.
12: Enda nai dai der wa jo ayo yai.
14: Ade te kana ajo ta.
13: Yor ori bi guru am dina isida ya na shai.
12: Me gure ta gi nyalomon enda nga sendu shugoto nga ngiti nyi.
13: O,
12: enya nga ngiti ngi gwa gi nyi eden be yera gi ndai. Na gi to. Je bo ko lomoru ba mingil. Enda nai.
13: Ni nyana no le nyang eden.
12: Allah ke sana ni nyang eden.
15: Kishamu, nemmelo kai sola. Majani Nairobi ruwa kita nkariano sapoko leng ten company e Karirana Estate Limited. Etumia na majani todo kai poke likita aniki. Eden Tea, the finest garden tea.
16: Isaya 41:10. Basi usiogope. Mimi nipo pamoja nawe. Usifadhaike. Mimi ni Mungu wako. Nitakuimarisha na kukusaidia. Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi.
17: Kupata Isaya 41:10 kama skiza tune yako, piga *860*380#.
9: Tasi shure elada esawa milking jelly taramadare on kishunonok. Udah risalah bawa gini lebih show, lebih tengketeng. Nah, shooting dulu ni aja kita bargain tengketeng. Ia liana ilaran aja ni sawa milking jelly. Udah sawa milking jelly ni lo biruno dengkarti. Ano beda nana enyau tengketeng. Eh, show sila lo bar bawa gini wajing riki long kisu. Ni lo kita aku deh nego kemuia angkisur kin. Udah bieli nayalata sawa milking jelly. Na kita sedan to kul ni aku deh nyekita dua tengketeng kulle. Ame remun seni jana ningiru. Uresi puani oil na kito biro enda ungishu na ji ama energy. Na isho ungishu na noge mgolon, nepo na kule na alipu ni tenki tenki.
18: Mayan FM. Ini ni ngoo enkiteshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bitumanoto enkiteshini no MIN okibindi nenyana sidan nigenteshiba nitobire nkolongi no inage app nitume yok tengotoi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store download data bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you.
9: Media Max Waves ndao ndo dapi itu mingitosheni MIN FM ashua kule radio yake ni yuwe Media Max Network Limited neshe bagino ngibindi nipo wakena sada nkatikiano nejufuno shumo Play Store araki App Store ndao ndo da K24 Media Max Waves nidum na nanakibindi nipo wakene Media Max Network Limited laini ngwani nelo siruji ole Rema Fest osiruwa lengko mono osiruwa leibada osiruwa oya onkibele kenyata Olta usinyati tuwa loshon le East Africa. Ela itu tumupo wakini loshon lolo sayin lol kiloro ndarikini tomo ni uniwa bo olapa lisit. Paka ndarikini ungon olapa lio udom. Eji Rema Fest. Ola ini ungon tindu tumogi nyata bai ni miwiri. Mwede nete Media Max neke yagi ye live. Emu television K24 neke ya usi live emu app na jene K24+. Tinini ngotangudu ya mtandao downloada K24+. Nitu mwige chwa marichi bagino yu elesiru oji ole Rema Fest.
18: Enka Kenya, MIN FM. Mayen FM ashite gilwa yokte mosiro
19: Bonsai
18: Naronyo
19: Kimuka
18: Lele
19: Ngejeko Lasho
18: Merushi
19: Kimana
18: Ldamata
19: Kivisi Emurua Eporoko
18: Kitingela
19: Mkineji
18: Sankale
19: Kilena
18: Ndonyo Ngopita
20: Emaya The One Run On Show

0: Alright, sebaga tokol atia tu amayen FM ibna bom point ina abishana lega nito muni unioile ni njoro gurudia saa mbili enka kenya atia tu amayen Richard nikijo enora tioti lemurua njo yogera tioti oyungwa murua mbali mbali oyungwa mkop na bana eniti
1: mayen FM alo
2: ara tioti lemurua mbali yegi mama mbiyo tana ove saidi bena nga wame renya mali enyunga ya nasidai Pane sengkisa ngolo ngani, ini dangaya masiko. Ini sebera dangaya ni, kilo da di roshon kolo. E roshon tukul, ini se dangaya. Na ya gusbe yule ngani, ni dia nye mali. Dane ngobanti, ini ya gusubani, ini isani. Ile ni hivoradu, ni hivoradu ya nalo na adua maindele. Ola ni sengkaya ni jima indele ngwa, meri tukul. Ibi yolo dawa yore lali, kute kira kelpea jaga irada ema. Jaga nyama nema kurayu. Nego ego nija ele kasebara ni jara la yo chotere nigen de maro ni ore ore ego andi ya na ya na gaslai ni yo lo yo bro ende ni ida na ngoba na ere na mali igeri wa marga fanno leg do la maro bunge ebri no sanin ja sinne na na se ge ja sinne re na na ngoba ndoko va di ulle ele na ngeri wa na mona na jilia ida na yo ngai ai ko la nija
3: Anya sengila ngoro wani. Sida nyo kwa wampi. Suvari nali. Inasere la la genda le ngoro wap. Inasere la wul. Sida la nara la yola lima ishi. Nde gira la la siwa yi. Yari le ngoro mwono na gira amana. Madwe na mwono gira na na yu. Nge sapa yanka ayo kwa wakini. Sida nyo kwa wanto wul. Kedi siya nyamali. Nige wala so wani ni. Emre la ya gendo kiti. Nya sa gendo kinde nge kwa. Nyempare le. Nile wuko na guo na nora. Ra wuna guo na nora. Nemri nge ma yitre ma na udu. Ego na gira anegia, kore ulogo ono eregi nende maingir, maile, ego na riza anegia. Kena kwanto kwanto, uvari, mero nyamadu. Ule arabolo na duengara subulini, arabolo rukul. Agro ule hama da yosto kwenye genye, tamari shatepo duengara subulini, ego za anegia. Kene jangaya na hii, kena kwanto kwanto, neria nyamali, ilega mayami. Jia zani karabo noji maradu, tari gini kisa mungwe, nere za hidi alo. Kena kwanto rukul, uvari ule. Ele hige yangu kwa loe na regla ya kwa nchangaiya lima na siasa lima na radio roko mugo ya baada ya kwa loe ni njeri jidogo imeje iba ni zaita iba kwa loe kambi iko la nija ni ba anga jidogo ya mnyama sabri ya baba ida na kwa bando kote ni ria ni mali era ba ya la redle le muri ni kwa ya mama mbi era na kwa bando sisi
0: Eh nusura didi lenyele murua kamili.
4: Ah very nice. Hey. Itwabiri wa lengwa na didi le murua.
0: Uh-huh.
4: Ongezi sana. Kashu wata maxi na ra 72%.
0: 72%.
4: Kabisa. Ora tuti le murua.
5: Ora tuti le murua. Supo lengi msanare wa saida ukweni. Anda supo lengi kire shemi. Kaya ge ora tuti le murua rondo hugu. Ora anga doni te joki Francis wale saida uri le murua kumba. Ege nye sida yanga kanya sida ina nyor. Ingiri yangu arungani, adala jo ukwaranga rambo na imu alo inyo keinyo unguungu keonga arungo wa mjuge inyo gulo ngolo na arroi kule longole njo yoke ngiroshi na alala kile siyasa nguyo na arroi kake enilo gana ale biyashara kasidai biyashara kake rogo rengishu rogo kengejave kake genjanga iya na shere bogen rogo kuro isi langeni rana genyo na tafanya ngare rogo kuro isi langeni ronchoki aigoni jara nilo kwa nalo na biashara ore ngishu sabu ngini amiri raya ke sabini mbaga roi na amiri ya gala laki nilo rungu na shona hiti wa magarame ngo kamere sitini mbaga arbaini na tano nilo nalo ndari nilo kwa gana amiri wanzia sabini sabini angera na abishana mbaga ngeye kumieto miya tano nilo kwa nalo ngiri mure ili milimogi jamba iya baara ili milimogi kage rubi rumenda aduo sabo aye kinjanga angaya na shere na kiti amuya na gasho loru nengiri alango lezo na aro hindi lorua na ilo na maendeleo meyara ilo lariko kwa mu enyo kinyo kira kake kijo kia ki ando nyoka kente ni mbolo si nyuma kubungi lang laga jado central nyamusi nala sarui mwere hara sekondari ni nyesheri su nyebe narenda rasani ayo nagira ande ya kaka umu na yagere nini miro ejwa para para wipa mwana isa pala tuludu alowe ni jukumba a mero raji na numero kumba location te mero na agezi ngu soyi usilima na ruro te berno kaba gini rudumwa kaka iro ya gaju yagere nini mire na angkara niro ya gadumu nego kaka ure na ikungwa para para na na yelele mca yume sidai ya ke ayulogi nebuluno roimba kulemi na ira bengi naratiri lenye muruwa te jogi ukala sayo de francis te ukumu te muruwa ekumba
0: Lekaira tiyoti naa ke lote ngutun
4: kabisa naa pungisi ule ntuna natu tile murugu wa shu ule nka shoreta maksi nara 63%
1: ora tiyoti tile murugu wa
6: asere tile murugu wa bayi yoyan kakanya ito bambanye nyongo solo ingange nyame atasama rara yena gulera rankarambo nyame arare ndo kina mehepa kina mehepa kino sisi nilo aldongana ani jara rai seri gara marare oi made yugo gara marare kuno sino yo sokini ma kosono oni yego yor masa ereno ya mera de ankara yesi yo onke de school saga ke bunu amerika no lo mabo ere ngara re di bok ngai ikre ngwa se yo mshu ye ni ngwa bugin shin ki jabe kra ge yira na rai ngwa kra gra ne ati amko tun koje amu ye yi ngwa le bugin shin ki jabe aga ma tokoma era na sesen le bonsu maro fano ga rogol na ni jara ra yi sedu lo ndare ko ni jote du ate bi judo ndare na lenga lari bogen ai ye dolo shira ara na ye ne bunna sidanu ta ona ku to lo ni ko ni ya ga ne ngi jaba lo tu era na man do gudo bogen aga ro ne ti an ko dun ko je maro fano ra marare ngi re ngos ni wo yu so ni yo ngi sine bonu adu mera so ngi fe le bolen ora ona ngi shudo sidana ne jo en raiva más famanini ambaga regalo nego en grele con amrimia ore malo emo en raiva mono mi en pili ambaga no van 70 nego narinilla ore vidu valoro na sana na ita matrai en raiva más sabini ambaga na sis no stini nego narinilla ore baigo la hoy tian kishu en sina baini ore vilo foni la andare en raiva con la lega ha que maile que maiset nemra inga khali banga no 13 na ni jarara agiri ungineji ko ni yiyu do de yongineji nemra inga ne yile banga ke mana udo ba no 12 saga ra nga soshi sa ko la bolle ari je da la yana na ga ba ha de yongineji anwa nga sa mu je di ga sa marole ni mara la lo lo so long shu ore na bi le le so ko ni lamba la na san ka yiru ni ra ba ni nguma ra la la nemra inga nguma mi amsi ena rai nkilor mshele ni amsini ena rai nkilila sukari miambili salar nama ila ba herrapa duwa lelari ni murada ya gari na hariri buliana rebu ya yengisira wa ila la nyasangaya mula ba salar herrara nnewe mahikide gara la ni uwe yankare mshigara na hiru uwe ngob na ni nyeji imir ni asabini nnewe na hiru yankare na mremi ya salasini herrara ya na wana jala la ilo alroni kage genjanga yankaya nashia mwenye wakipa ya ke ore ana bala rai be jeng kuma lo mi atatu ina sata ya anda ora ke sini nyoina enya ke ka ke en kaya ke seri wala ra ame en kaya ke na na ra e wala ra de bo ro gi ore ve bo la ma intele o or bar barani ma ro ho ger bar barani lo do ni ne bo nar bar barani ay sin ta to so ka ge ma bo ke ora ma ra mo ke ra yo le la bar bara le lo mo so ya re lo bar bara ma to so no menyanare marpaya nel daji ala kandiri langkanya ne ne ba berara ra lyo narna ya ka jo oloi mo alari go nel langkanya ne ela so yo ne bo ko ma gi seiti ne ya ra ra ni wo ye nyamal ne ti yo ra ra ge nya ga ngena lo ro ba na go amon ko na e yo lo po nga ya ga nyamal ke ne hankai ne ko ga ba lo ro mo ro ge go yo kompo a go ya la te ni na langara ma kedira ina ilara jani ikaruwa sira rolero yenina yanga sira

0: ninkumbuka ake ke ore oshi kea nitumia oltung'ani nafasi nanoto taasa entoki naji ranting yani nilepilep oleng tena kiti nafasi ninoto nisitaya iltung'anak pookin lindim aisitaji telo daikai
1: yes.
0: otherwise metumi di nafasi anaake siye sitaki ining kake ore ake si yata ingira aisitaya iltung'anak keyieu ake si naa iyata naa maesabu ashu iyata ake nye ukweli amu elelek taa ijo enkae toki tene nikisuji keyieu to ngila siye lopo omon lero ngila lopo olong omon linko naja
1: lero
0: nimitumoki taa atolimu nelelek ilo anyamalu oleng ndugu yangu ntarikini duo taata tikitam olapa le isiet entoki najo TBT. Drawback Thursday. Na kiti ntoki nagira aibelekenya.
1: Kwa mfano?
0: Yes, kaino sushangu ntoki naibelekenya. Temenya nagira aibelekenya. Naibelekenya te tayari.
1: Tayari?
0: Yes. Kiti ntoki nemekure ata orkasi sai. Na kajo nanu keokini apal kuna olong'i pii. Yes.
1: Ananyo.
0: Mekure agira aitumi.
1: Sema?
0: Ya.
1: Sema.
0: Yolo narriye buwana orkasi ujio lote embe. Eyembe taa kera nari yembe orkasi ndugu yangu oleng amura jakala nkankiti ili lukana kilukuny kwanza kina mama
1: nero nae meyu
0: nijoki
1: nyaminya mamo kasi
0: amuno nana abe kera papir mbaka saa iyo metake duyu turuny kia uoshi yaka ndasar Jordan te yembe tina keti yangu te kinyosi nipa nguimente ini
1: yes
0: ining yani kela mutu kebar ni kela mutu te
1: Tembe.
0: Nilo lukante. Niki barne sahi tembe. Iki jike ya sibitali. Nuhuli vile niki nyake duu kwanzi duu kinaji blade rush. Niki ngasa riruwe ngombo mbae. Yurulinya baya ni wini ti elokonya. Number two. Ekire ibelekenya SIA enki shopo onkelani. Ina change every time. Mekure tiwe na opa. No. Kekire ibelekenya every time. Because. Ure. Nare na kare lungana lemera ninche nkela ngai tofauti na nabakera. Single pair. Yes. Lungani jo layuni. Mera layuni yore nkela nare na ibele.
1: Tendidi ninyo nare niru menginya sanabo.
0: Yes.
1: Ninyo ngunia na dole nge kite lo nkabila.
0: Na incho piyu incho do omekezo mura tiyara kijina kite kenyasa ito ni mente inalo.
1: Yes.
0: Ining. Kako monsi nare wele nge siya yu ankayuni do lere ankayuni nchati. Kake mera nankaya abori. Kiloi zake kanyoni kama sasa. Wote zangu raki na, hizi ni yale kai tunga ni wote mara ni nje, isirupeli yenye, ainyangu nyoli. Yes.
1: Mera kanya tangu paruma sasa.
0: Imera tangu paruma sasa. Kibalo leni. Olonga ni la yolo la kama lima kama kara, mungkin ni kita redio. Ni yangu nyoli. Yolo na yule nje zangu kanyoni kile. Sawa. Pake. Kipangu, nilangkop na yuju, asu nila rumore kulia yuni yu me njati ya gaira. Meporo anangkai, serugwali ya buri. Pita ya njati ya gaira lorungani nilu yitu. Nejore nikingo, joge ledi ya. Makanyo iye genjo. Nejo kanyi yu, Aisha nangudi, mayu. Aisha nasa, mayu. Aisha lalem, mayu. Nyodi, joge na serugwali. Nendi ya.
1: Nelengu yu lorungani.
0: Ay!
2: Egirae tiaruenga Kenya emaye namit egirae
1: Right, sipa katopolo laini ngoni nena majani na jene Eden tea majani sidai na rupil na rungusile rupili nemiloko. Nyangura ara majani Eden tea ya mweru mweru aldo kaipo kele kita nekineti sildo kaile supermarket soji ya murua na bana NET. Teshepa kino yuti neboro marilino majani sidai na rupil nemiloko na juu ene Eden tea netobiro karirana estates limuru. Eden Tea, the finest garden tea, itobiruno takarirana Estates Limited, nati limurumu.

0: Sanchez lo songol di ojo la grade ore ba yo san un wana e malaga ni ora o do la ni ngona jo gna so para kwenya te no lo ni dura ta se le gani ro si en ka gani na mayana ama no si na no se da ye na ngana ro bi o lenga ni tanga ye na she tanga ke en na gani se dai ni tanga ye na she tanga ke en ko lo ni dura ta ke tanga ye na she tanga ke di me yo ko ro yo den ka wadi mbaka eleke kun le dura ta o la di ngona jo gna karibu sana aitoki oramati le no lo ni dura era misi tada ma jangolo do shiana ni kijedo yi ene tananga silithas di TBT kida munga pa hapa na pale tada ma jiri nyamanda wiki naluswoye ni kidabaye magisea yu wanka atini tipati shu wanka atini wanapakidi yankaya kipa naluswoye ni kidabaye magido yi isi ayu sungulio isi danabo sungulio isa nasara isi ayu nasina no nora kisi otu ataka itoki na kintu yake ayu magido yi isi ayu kurukua kaya dangu ate hapa erolu nyika na kwasa ngera donka kiti pening amor de gondolong kali se walong amane ba walong kurikara mali na de grado yi ngiri ayu nene wedle weji kwala ngayal dale na de kwala mba wale sukul amo kombe ore lalala gala de kwala mba wale sukul na gede arama de jwala la shawele nye ushoje mba wale sukul no wale nye nado iti wala wala lo jini wajikara na wala lenye le boy lenye le school agrega agra ora eme ni bi banga sa do na no long ta ranga se etenge ni gera kidogo aliga ju ndo na jwala ngal dale ni kaso na bani kaso be kwala ngal dale na ligi na sani ki mpoka sana kidogo na kina na do yi poem saboru masa ajo na sana bile wala ini ngoni no na ra ga yuto gera gera na una shadan ki gwana ngora mate ne ke ma se kidogo tu ne do sidi tipata jo kanyo ba esidano tara enna poema ba orma sai ajo na sana place deru amor ni tinjo na rapido methodology ja ba ola simba na kia kuna ina rara ndoki ni na jira ola simba shule literature na ji poem kakori yene ja karibu na kija lishara dogo ya oleng tia duwa ramati elishara negira doi ajo omwa sungan kajina nungu enkarna yu ola shilengkire na nchipa sabu goleng na ngida sabu goleng igilenga ishiwe ka naga nyala inungu ni nkwede sabu goleng kengilaro mwede sergi ya ni kengilaro mwede ngeda tena olo sudanyi kitito hii ena olongi ya ramishi kikira na bogina joroi tananga selectas de ngoro yana etbt kida munka pa tine weji na ndi nyandi ne weji no sagi de ngara jangar ni nabo adagiro sagi ntiba to ligi nyolo yotobo to ligi nyala ngeni yobo ajo na sina no pe ye ya hore nyi shwe ngara po school kera jara ndo na lengere yela gaja erige la no sagi nguli ajo ki ara chodwar to ligi nyando yendo ni ji inu ngendera shana bo at least merale shwe ngara yi alota ra school ashinye gradu aga nyalo mon de dung rashor masa ya jeneri jabal ya dogoya ner jabar masa ni a jonasan kadibu sana mila maria matelebo mbaka sarane endama
1: online ni ngoni no number sidan naingwa soko faster indi mtata atawala sula ni lorubia ni kumoga mbaka nkalusuni buni toldeka yake kaji kununu uri soko faster na engigura negin jorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigia lurubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadi ni nabasha tete matata peya kwa la sula ni keleleko ling ronya star 577 hash nede maini la isulia mpesa isi dan tere shara doropo ling.

0: Ora mati ibedare olashe lengiteng simel ole sentero lengiteng simel ole sentero
1: onwa so wan kore yede wala ne bwaro ko
2: yes
3: we ni bo gromwan aba sala yo nangare ama ngisiamo majari ara marishare lamba laga
2: yes
3: wan na murwa bo ke kumpana de mari mari na la semba ngirimo
2: ah so leng thank you brother so le mo seto ti eti namuran najo ene kumpa yes namurweti nikite jo asholeng amge jo mushikila wakati ni wakilisha toy namurwa enye mayana lo
4: hello maya
2: yes
4: ngwane

ngigura nabo ngera ongeje blang ngigura nabo ngitenge ngera ajo nasina nu beru ngira ara alungana le 10% nche deru mendu mera bagena rusi nche either sagirwe ngerenya ka kigwana na ashuka ka longeja babo yolo yolo olaini ngon long abaling lengwa na abaira kete ngigura nabo ngera oloyote ngigura nabo ngigura na yeguran ajo nasina nu olade bayane ngigana ye aikilikwana amuna rona bikilikwana ngera Kana baida mujola ini nguni na ganyu ya sira yire ndo iwe pia kisha ajo wara ngere nonok ne yolo sinenje

0: Mayan FM.
1: Kabiso lani ni ngoni tiatwa na anka ulele Mayan ingura kike won ena app na jo ene Media Max Waves te simuno te nilu na duku ya online ni ngoni download ena app te Google Play arashu App Store ni ruma rusu jangibi nini po wakin emu enkweto ye simuno
0: Mayan FM Ewangan Olo Show Ewangan Olo Show Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kita bagitia emurua onkorgori
2: aitong
0: mararienda
2: loitai
0: olturoto
2: topoti
0: mbenek dabashi
2: isauri
0: entargeti
2: nkiwanchani
0: kumpa
2: maili 46
0: denebo omerweshi
3: Mayan FM
2: eini ningizo Mayan FM saipokin intiringa yuti hatu Mayan FM
0: itume isingolotinu onkorogi olomon na ingwa seuseu na lulunga
2: Mayan FM Ibnabo opointi nabishana Ewangan Olusho
3: Ewangan Olusho
1: kabisa tiatwa na anka unele Mayan online ni ngoni karibu troshe simu nire gwel kilikwai kakwa lelo ligiri ngoru ashe kilikwa note na taipa na kalo siro kyor kilikwai ligira langwe kildunga na limi bayuroro tenkarana to odoro ato shu esimu nire gwel kilikwai Mayan hello Hello? Yeu? Hello? Hello, Mayan?
4: Hello, Noti?
1: Mayan, Ena?
4: Hello, Mayan?
1: Hello?
4: Hello?
1: Yes.
4: Hello?
1: Hey, papi?
4: Gira, amale, habara.
1: Hey.
4: Hello, Lugano, ha?
1: Hey.
4: Ya vera, salanga, aboji, gala, ha?
1: Uh-huh.
4: Luya, la, es?
1: Uh-huh.
4: La yara la ga yala no ayero to go.
1: Ni.
4: Ajira na ya na ni ro na yi.
1: Yi ke jingai.
4: Ye ni la la sho.
1: O lo la sho.
4: Eh.
1: Aye. Mayan hello.
4: Tumi.
1: Yeu.
4: Oh le.
1: Eh papi.
4: Ni mo seiro verlo.
1: Eh.
4: Awa la ma mo ro no ni matayo.
1: Ehe.
4: Andro ha ga gindi zanno.
1: Ho.
4: Mo nyen ne wete gumba.
1: Eh.
4: Ya wa ya wala ga bayo re ke se ya no le mo sana re bi ashara.
1: Eh.
4: Ga le ya ra ma ning ke le le ma o se ya mo al ra ma yelo ma la ga ga fa sa ya wa ga ye ma la mo ra ga ga se ne le le.
1: Eh.
4: Eh, a ve ra ma ning ro ma ngoro na si ya mo ra wa no na da nyana.
1: Eh.
4: Eh.
1: Ah, yes, sawa sawa. Mayan, hello.
5: Hello.
1: Yeu. E papi mama mbuyo.
5: Ai mama mbuyo la duele soila.
1: Eh.
5: Ena ni akanga yema wala ngona mali no baye.
1: Ninche.
5: Agra la duele ngona ngona na sala jima leron.
1: Eh.
5: Namanya ndago bo silale.
1: Eh.
5: Agra na ira nani ngona ira ya osho ira se bara mga baye la ba iru ngama la bala na bala dari.
1: Eh.
5: Agra ngoro ma.
1: Eh.
5: Agra sala la ngana na jisendela.
1: Ho.
5: Agra se nyana bi ese aidi.
1: Mhm.
5: Na ngwaro na aje anda sana wewe na roi dwe memunyi na jindi zero limsigiyo.
1: Ho.
5: Ela ngwa na ya dere na na ni roshu luna ya ya ya mga mpinjini usare.
1: Eh.
5: Nega ba yoro ti.
1: Eh.
5: Eh.
1: Aya. Sawa sawa mama mpuyo kaja na yigi likwa na nabolo nswali na tiaka ki. Eh. Kore roi ositima. Mama mpuyo na indo ya liji buna swali. Hello.
6: Yola yoma yu njara jana jambu nwa jwa ya kwa nili.
1: Hello. Hey. Mayan FM, hello.
4: Hello.
1: Yeu.
4: Sawa.
1: E papi.
4: Ena male lavara goni.
1: Eh.
4: Sadara na bisi.
1: Ena mari zo me adu ngera.
4: Oh, kedana robi.
1: Ki si dei rule meti enya mali.
4: Eh.
1: Ki seri ndara ke ki grind le si dei pi.
4: Ah, sera.
1: Eh.
4: Oh, sama ya nasi ya zina rakyat ya basi day.
1: Eh-eh.
4: Ini siwi ala tadi ya nasi.
1: Eh-eh.
4: Ay, ene siwi ya nado sabu na yang kopo ene kari ya ka erivai siwi ya ngo lorong anago jilwa menyele mepoli.
1: Ho.
4: Kara don rali ngonam parage.
1: Eh-eh.
4: Ya nale lugu lele rantang kasipa lero negira roro isire.
1: Eh-eh.
4: Kari ya mamna sangka yereke jilo ya e ka alo hivu.
1: Aya, karibu amukasi daimi njendale ngu.
4: Iyo bayo, lengi.
1: Kaku ingira ingurulara. Mayan FM, hello?
7: Hello?
1: Yeah?
7: Who are you?
1: Hey, Babi.
7: What's your name?
1: Kisi day meria nyamali.
7: Eh.
1: Eh, kya nga ena?
7: Nama mama, nade yari soit.
1: Eh.
7: Hello?
1: Kani ngiro mama rampi?
7: Oh, nalunga na rally misa?
1: Hmm.
7: Ah, anjara re ngorenda sana juma masinda ye.
1: Eh.
7: Eriana gobo anago ba galala.
1: Eh.
7: Era ngorenga re naji mobiyane rimborogwa.
1: Mhm.
7: Adegro rado na na sengi mbogira re nikiniroro.
1: Eh.
7: Niko he ye simunara la hala li dwa garagara ndogi ro na gala kwa musubulo heri.
1: Eh.
7: Olidana ye ji Rafael.
1: Eh.
7: Adegro Rafael nikiniroro nikindogi awo he ye simu.
1: Aya, Rafael ngai?
7: Rafael Ganderi.
1: Aya. Hello?
8: Hello?
1: Yeu?
8: Uba?
1: Eba pi?
8: Joyce, ama rombe nyo.
1: Karibu Joyce.
8: Agere ngoro lao?
1: Ii.
8: Emi la ye rindo nyo?
1: Mama lino igire ikiliwano te radio?
8: Eee.
1: Kai rabe homo?
8: Elasa.
1: Anua bei baye.
8: Era la limo gi.
1: Nimi ara nan benda sar.
8: Mara mo gai mine wala ina wala ara.
1: Eh.
8: Na gai mine.
1: Pa ga go de ri ke la go leng.
8: E be o banya ra.
1: I do ni ru ara indo ya la baye nda sar.
8: E vo.
1: Ma ge nyol pa yen li ro mi ri yoru sa. Ai iyake. Ay mana te separa yo niega magwara ni lu rua vega mama ino ready ajo olungani lagre ngoro lagra igiliguanu na ay ningumu ningu endasa nikiro iguo amani nyedu maje gimiri yolda sar arba yalino na ajire ni joge imiso mama ndo ma ikana ja mahama abaiki amu pengoru niake ama mera la lashera kerila lashera uringangire na mera nyana yenda sare simu kerila lashera iringiru agola lashera na indi na ini woshogi nijogi enjo sige mama mairurie idonza kage meba njage bibi kilarini okuni irudon ni irudorie hai hai izidi rasingeye
9: Habari ndio hii. Star Times tumejiamulia kukupa raha bila limit. Mwezi huu wa Agosti, lipia subscription yako wape watoto holiday iliyojaa cartoons, adventure na raha tele. Tazama Magical First Discoveries kwenye Baby TV. Enjoy Princess Doremi na Super Wings kwenye ST Kids. Cheki Fireman Sam na Thomas and Friends kwenye Jim Jam. Kisha upate action ya Avatar The Last Airbender kwenye ST Toons. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499 kwenye maduka yetu nchi nzima. Piga star 858 hash na recharge subscription yako kuanzia shilingi 329 kwa nyota ama shilingi